0: bra net sa ye na ba you have been me ba ye bi o e ma wo
1: 104.5
0: lo te pota na u sa fie a mi na ko pa o me ti wu fie ye bi o e ma wo ran fie kai a ta na u sem me na ni an e ti a fie.